Isod na rin wa'y tatala, boba tong wa'y tatala, boba sen wa'y tatala, lehdi ye wa'y tatala, turg na wa'y tatala, at chidne ide